0: kwabani nyina wanya mu bia sesa mi mutri mi pa
1: fika chiano bo hello chiano
0: hello Dikwa mene o ya ume, anko la nina o ushi ome. Kani
1: na menti diya uka?
0: Midi ome, uwa balo sinti.
2: Abe mini?
0: Mika, midi uwa ba shua efe niti, brane ba shua oma. Dikwa ma ble, mine jume bi ame ye, midi isho ome.
2: Kwa ya nungu ble mi, mami, mi suma onse kwa shua kwa da mami. Kwa ya nungu mata huna wasa usa muko eno. Utepe ni zen.
0: Besha
2: o ba mi si besha o manum. Anya se besha se yewu
1: omu mami. Bie bie. Ain bi enu enu na mi rade
2: la ni tu kati kakra
1: kafra Mr. Namina umei obei si 20 years ni chaza 3 years kwani dia wa block eno wo ran kwada no e mai so mo ni e da che o
2: mami atro no twa o ga we we hu odimi akọ mi wa enu owo mi che ha e no ye be ma se no office o ma le sai sai na ma e ma an sa mi dam na ma nyina lo di ko ni kurum e wo ni
0: mu wo
2: me ba o
0: ha o mu fla wa ufa fu ni
2: o fi o no odimi akọ waju e wo pam plan ni mu
1: me so da me ba
2: o ni ni ase mu
1: me ba me so da me
2: ba ko ni problem mi mi ni problem
1: me ba so jina so ma me ba wo se o no wo tele me ma sam wo yi kuru da mu ni ma
0: mi mi ya be ma se wa ba ti mi ni be ma da
2: wa sister da in pa da so mi tv bi bia wa sister nya dia ko ni ko wa ko ton
0: tro na o cha nu tro na o cha nu
2: ne sister wo ho ni ma mi anka sa ni ni brother sin ya o mu nya nu wo ningo ene ne o fe ni ma o pe nya ni papa nya o mu ya we mi pa nya mi to asa mi si ni penu e wo ningo ene ne ne ne
1: e ba ni sa na wo de wo ni no eja awade
2: Mimi janu, onwa na isa imiyama. Osi, wakonya bema fufu, edi.
0: Ayimi uneka duwabonti.
2: Eno, sisa
0: minu. Wambini, ayimi uneka duwabonti. Asana misi sa minyama na mikoye.
2: Na, ma, ma.
0: Bipa pa mbusa pesha uma, pesha uma. Ana udidi na uda.
2: Udidi na uda, kwa siyase na uka. Udidi na uda.
0: Siyanibi, misi ya kwa siyanibi. Buwa.
2: Akoda wei
0: obusa wa oba o
2: na mi popata mu a akoda wei o iya mi se nyani papa mi na mi ekwa sia mi fa ni tika man e na mi hwe ni mami na mi bisa sa mami u ba na iya mi pe o se e fa ni tika man no ku o den ko we a se mo e bisa e ka
1: ada na oba ne ho mom na oba obosia oba ni ejuma no e mpa cho
2: oba ni ejuma be no e se ye ko ejuma ba mi man sika no ye saving kaka kana mi ni ti na to bon bo se na bon bo ti a mi se se
1: mi ka se no ye bone but mi bi so se ejuma be na o ye
2: o se ejuma be na o ye se mi na ko ejuma mi na ko ejuma e na anya mi ti sika man kaka kana ye saving e na ka nu pe fi mi ni a mi ba bon bo si a e na bon bo si a nu na mi bi so so si ti ka ni through that nu ya kwa ejuma kwa man start man kakra into kwa nu ba ya be sha kwa dawo why me se me kwa si anya mi papa ni na mi ti yo se ka o pa mi enya mi ba ni wo a
0: robo ni ti akwa da ni ya o ma ni le na ni

0: ukona jana kwa wiwura
1: na wiwura mpo
0: obida kana sem was he a well fed slave and a hungry free man which one do you prefer
1: sia mo dia me na yakoa
0: yakoa
1: na wo so so come do na wo na
0: wo do
1: uyi wa chia
0: uyi wa chia wo na dia obiti prison bia ya man fufu ho ho adi but
1: na busu afu akohwe na wadidi
0: wone no
1: ya dodo no ya ija no ha bo
0: wo so hungry free man come do but wo tu ko ba bi happy na ba nti to do bia
1: nya mango kura ti mi fe
0: nya mango ti mi fo wa di adi tama ope na oda tama ope na sori e do ope na ye wa brabo a well-fed slave and a hungry free man.
1: Kwa sina yaka sana? Ntie no.
0: Jai na upe.
1: Choose one.
0: Choose one. Nti nye nipe bia na yeso man attention.
1: Bia nasem.
0: Tule bia otu zia, papa wili ye. Diwadimi ye, diwadimi. Oh, papa wili ye. Mikone nje. Man kwa, ode makwamende u.
1: Asamu nubi wa hamu wak, wapa yese diya wadano.
0: Yes, I said it was a want.
1: Kasa, kasa, kasa, obako.
0: Yes, a want. Ong. Nye ni pebi ani ibu anu. Nye ni sabi fibi ani esu soso. Atini buwa uhu mabuna nichi. Meni mchwe mfi. Mani nye wa numa simbi kure nye naso. Kwa nitu. Na nye ba kwa siyampu. Wakana nitu ma ibu nisu inya sinye.
1: Medasi. Kwa simi dasi pa.
0: Medasi.
1: Yo. Peskes. Kwa medi mami 35 minutes bina mendi wa uhu remu. Ante. Fansa guwa diya nisu seme mame. Shirai FM. Ibu sema mimi pa 2014 but 2014 dem sana unyi sa. O mfie sen.
2: Jo manya 32.
1: Oh 2014 na mimi my free 11 years ni. Ti film. Na sema mimi wako kuma na 21 years. Say 20 years in so. O fini na baye.
2: Pa jo mi free from place.
1: A ho mutie nyira ho. Mutie nyira no.
2: Pa jana.
1: Don po kurum. Area ho.
2: Mm,
1: no, sure, no, me dey mean. Oh, sure, no. Oh, now about the be by. Just what the assem na ebenti wo my nam. Na e ka say we are say be didi. Oh, what na yesa? And how dey am producer?
2: Dey bi. Ma fresh am.
1: Okay. Yo, ya first say.
2: Mpa cha me dey Florence.
1: Una unu anu mu wo no.
2: Mpa cha ne.
1: Adey. Mu fi ebo so much o. Eh hu ndia ni asem wo chiri. Abusu ansha 104.5 FM so enie. Ewura wo di asem nam. Ne nyina ni se wo nua no mema, mema se mienu.
2: Mpacha.
1: Wo makwo wi atuo. Ame yabo omudua. Nti wo nyenye nyina wu.
2: Mpacha.
1: Kairi. Na mpapa we.
2: Mpapa film.
1: Wo ma menso we.
2: Wo so film.
1: Na unua no mya nketo ananse mpanimfo sene.
2: Ndi odi kan wu ye ne de mi na mi di na ji.
1: E de na mu se itu no makowia.
2: Eh first one no de mi di na ji no. Ono yare ye no mu frem se memra. Nti me bai. Nda dre na e se ni condition ye di. Na mi se afram place ade na mi ti abai se sia no. Mi nti ha bi. E na ni pakora na wadi ye ba ha nso ono di kan firi mu bra panyina onya moto accident wu ye. Nti mi de mi nti na wo bi nti mi tu akwatena fi. Nti na me nkaaye ne da so nti omo frame no se me blane yare no me be fa no ono ne yiru di kan wuye ni din 1 month na ono so yare no nti me ko fa ni be dru mi ko dru sire ma me 2 weeks you know ono so frame na e de ni se yare na wa yare wuye nti e wo ma 2020 mu no nti me se se se ni
1: se se se ni jina so ma me peske yenko ma joy
3: ya eja
1: doctor mu ahun ye
3: Dr.
1: Amor. Na so interest was story no papa papa papa papa papa. Etu ye wiya.
3: Etu de ye wiya. Ye wo mo mukipu tu. Yobia na wo se fetu. Wo tu.
1: Tu ko wiya tu abadam. Ana boni abatrim.
3: Boni na abatrim.
1: Paske mo wa hifa.
3: Nyame adom, nyame adom. Ma me mfa nchia kese e ma adofo no mu nyina. Peske ye nyuma pa ye die no em se o man kan na mu hade ye. Won mo ni me nyuma pa ye die no uhia no ne se wo ka pesa obun so de ahoden. Ere ahu se pe aka a che wo se e ye quality health. Nipa bi o wa asase so no se o pe apomden papa na wan kasa wo hu se ukura apomden papa. E ma wan kasa wani je. Na wan kasa bibibi a wo ye no wo ye na wo ye nso a wo ye no with vim na nkoba ne saa se wapumden no enyo ma bi nkoso ye se bio ama onio me bi

ẹsùn ẹwọ sùn nyinaa ẹni ẹ onua baako ọkọ wiye turo ma papa na bọ ni dua aka kyerẹ ni sẹ sẹ owura ẹsùn sùnsùn so ẹbẹ bá busua ni so sẹni obi aka sẹ ma bọ dua de obusua da se otu ọ na ọkọ wiye otu ẹ na abanti na ọkọ ọkọ wiye a ada na ọkọ wiye turo ni wọn de kọ akọ kum ọha anasa abiribiẹ anasa wọn de kọ akọ kum kankani ana ọkọ akọ kum ọtwe ana adua ana adompo. Ebi e kwenti o ko wiye tuo. Wale kwa bwane kwenye. Wale kwa jio beire. Sana wobi a jene gen woku wiye tuo koku ni pakura na. Tuo nukwa ne tuo bayi. Ne tuo bayi. Ajis wadi eti o Facebook inshira 104.5. Na wati nsem na si ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Asem ne huo. Wobi a ko wiye tuo wu. Ama se se ne busu ya fuo wu tuwa tuwa zo tim. Tim. Tim. Tim. Wobe yo wahayi. Wa bagwan to asan hwa ozu bewu sami tete na ye be din koma hwede ntia abante odi ka ko wi atuo nu awuo na de otoso nso awuo na wono so e ya be du ni so January 1 isa wa banisha 104.5 Facebook ni so nyumire na obet tin sema nyumire wa bani so iso bani so

0: fe ni di atuna dwendwene hey wani obi onye broken heart ye pe atase atase achi no oye mbo ha kesi ne hu ha ba Facebook isha 104.5 ba be hu ani suade na beti sem ni bi na komo okoso etu no obi akowia no a na busu ase hye no na de tena ho ba me majo
1: Ya
0: kwa ya ba betu
1: yeah.
0: Tina mame chia wono
1: yeah.
0: Unu ya no di kari ya tu ni ya friend say
1: Pacha ya friend Augustine
0: Augustine
1: Pacha ame
0: Unu wanya mfie say
1: Unu obenye Nga obenye
0: Oche enu anaa oche enu
1: Unu oche eme
0: Tu unu wanya mfie say
1: Obenye abe 38
0: bi 38 years
1: Pacha ame
0: Wasi di enzo kuri ya tu ni wadi yede
1: minimum
0: abuso afa oba facebook anche di tuo ne beto so na o de hwetu a ye de asani pakra obi akwa wi atuo awuo ye tuo no kura na o de kwa kopɛ de ben enu mu nkomo ne ye bɔ no bra facebook na bra bɛhwade o kwa wi atuo de akɔ ne galamse ho ban na ze den
1: no no odo nti me tuo na ho asem kura na me ni bumbi nti akwa ba sɛ CCS ni dure o free mu CCS ni enfa ni seni CCS ni o free mu nti na tuo no nso ese na menua no de ɔno so di maji jute no nti ɔno so edi tuo na echi odi tuo no kɔ ya kura ase me wa fa no mu ɔho no e wa friend place ho e wo ka kye me wa fa sɛ tuo no ɔno na eyi ni sika no ye de e toye nti wo be free mu no na menua no so
0: ade tuo ni abusua tuo
1: debi ɔno na sɛme wafa mu ntira na ye nyina ye betena
0: ɛhɔ
1: ɛhɔ no nti wɔno wanya ne bibia wɔde akwakyerɛ me wafa nti wɔ kwaka kyerɛ me wafa sɛ tuo no wɔno na ɛtɔye abrɛ tuo no wanto
0: wɔkwaka kyerɛ wafa sɛ
1: wɔtɔ tuo no asan to tuo no 3 times aka sɛ tuo no wɔno na eyi ne sika ɛtɔye according to the me wafa kae no nti wɔ kan sɛ no ɛna wɔgya tuo no sii akura ho
0: ɛyɛ de tuo a
1: e tuo
0: tinti abo fre
1: mimi ni mu
0: singe bara ni bia
1: ebe ndie omo she ne ba kokko obi no
0: ye she ne ba etu ene wo ba
1: die ready to ru
0: ye di abo ba she mu
1: aha
0: a etu e wo bi na we kura anya gana me didie bia kwa za we nya gana die bia eh nya die blacksmith fo ye bia e bia e na me kan na we bisa we oh Tadi ya na. We bia e locally made ni bia. Wo omonto na, omonto na ya, ombo na ya. Eh local made. Ye besi ehunu se tuo no, ne bo ye senko anti a nipa wuo, en na bo produce ambuza zo ko kwa pai. Eti etuo ni nie.
1: Mba chaane.
0: Okay, ti abusu abra Facebook in 104.5. Na ba behwe etuo no a, en ho ameni pa mienu awuo no. Wakofra tuo wedi ba wo fa anim so akoto tuo.
1: Mpachan.
0: Ano wadi abu bashe no tu pe pe miyenza.
1: Mpachan.
0: Se medisika tutu maye bema. Tuwa zoe.
1: Nisi wadi tuwe di jaa hono. Nitu wakwa tina onu diya wati mamikrobo.
0: Wadi tuwe na kwa tuwe wafademu.
1: Okay. Ono wado wa kura huwe nitu wakwa fuma. Na wafaa kubushi. Nisi na onu diya wati mamikrobo. Nisi wuma ano wakwa kura huwa kufa. Akwa nitu buwe niso diya waka nese. Omu nina neti fie baku. Omu nina haendane omu tebe. Nti wano kwa sire nipa ni tuwe baye no. Kwa si wadi kwa kumu mpilako wo nsuwe nano. Wado nkati nti ya na mpilako ni se nkati ya no. Nti wakwa kukumu wamo. Eno kwa sire ubidi ya baya. Wako kumu mpilako wa baya wadi tuwe ni kwa tude. Mwa si adia senti nyame ya aduma adekipache ya. Wadi tuwe na kumu ura no.
0: Nti adechi. Eti tuwe wenu kwa ano. Di wano wabu duwe kuni pa no kwa sire.
1: Wakwa sire nye ni di.
0: Wano su ntoutuo.
1: Wanye ni di ya ubidi ya na wako fai.
0: Edi kwa kumu mpilako no.
1: Aha. Nti wadiba tu wana adechi yenu wa mtu unu. Eno obisa fie fuoni nina ase. Tuo unu wadi tuo. Okwa sire obi tuo kukumu mpilako baya. Tuo ni ni demu. Hane fai. Obia se wamfai. Mebrazo se wamfai. Onu mwuma according to blani se. Onu mwuse ni pakurana wafa. Tuo unu wani demu kranu. Wanyadie. Nyakupu mbechu yanika.
0: Nti wamudu ya.
1: Debi mi bla mu ne kansa
0: ah kwe. Okay ono wa wiatu no
1: ono ne san kansa
0: ese chichiri we ni wire eh ye mehu no
1: akwa boy ni so ofa ni se na dan fo pe kupe ono so ntimi nyesa ade no abra ono so na ye den e fa ade no nti boy no ba ade na wose wo yare pa nti e ma tuuru ani ma o mbe chi ni kutu
0: o yare ni nyina
1: o yare ni nyina nti ne ma me fa ya mu a e bless anya sika be yi ni e firi ho e na tuuru ani se obetuntu na ayede aman because onu na wie tuuru ba on pese obeka no kre se tuuru no ade asi on pese o de be mani bi e na owu ani se won tue tuuru kama no nti o tue sika ni ma tuo wi ari na tu es tu na be ya ni dia nti ono so ya na wa fa mu
0: o re ni tu
1: nti ono so nti na se ma
0: obi mfa tu o
1: ha bra o fa sa ya ono e na ono se se o be sori agina mu na wa hwe ni tu no so ko hu ni tu wi ana de be si bia no na esi nti akoba sa nyina me bra ni firi mu na ye dia ye nim se bibi sa na ekọ so nti mi mi ya sa ya re ya na mo fra mi no na me free stream 5th September then I'm be drew me drew different place at 7th September so na adjo Sunday na by 12 noon o di free nti na me ni baby e be ya yie na according to omu busi busi nti omu se papa bi wo ho no ye ma ni sai won de ji ayie ni ye nti papa na wo ji ayie ni ye e se won so do wo boy no ni papa sa ase so nti na ono so ba
0: ye chere kotum no asase so
1: e
0: papa asase
1: ni papa asase so nti ese wo ba yie no wate se yie wo papa na wo do wo mu asase so no yie bi wo mu ho nti wo ba obedru ya na minwa na adida wo no e na wo sansan na chi wa mba bi e na okwa ka chire obi se wo mbeka nchire papa ni ono me friend mu wafa nti wo se wo mbeka nchire mu wafa se se ni se na ekoso nti nkwala no akoye duabo a eda ho because mi nua no o di tuo bi koton ma obi 1004 e ma omuko hu tuo no obi hu ye na wo frɛ ne bona manie wo ma kɔ fa tuo ri ane kɔ ye ma omuko hwɛ tuo na tuo na sa tuo
0: kɔ na wo bi da
1: baby
0: we na ho asem
1: sa tuo kura na e yira ye na omo hwɛ a omu hu no e no ana be pie wo mi nua no
0: wo fa koton
1: aha wo fa koton ma obi sɛ ofa ne sɛ ye ne brade e na ne brade wo wu aja into one so
0: aye second one na wo wu mu
1: aha
0: okay
1: into one so dey cotton ma obi 1400 into nipa ne ji ye na nipa ne te ho asem na nipa ne se wono tu no mpe o mbe ji tu no na
0: o fa ni sika mere
1: no o fa ni sika ba ka ma into obe fa tu no esa ko o tu no kra da so ho na bla no obi hu ye e na o fre bra ne se o mbe hwe tu obi na jute tu tu obi ma papa bi tuo na omoka se ayira na ese tuo ni sesa tuo ni pa by tuo ni so yira ayira getting to 12 years ni
0: ay
1: tuo ni yira a chance na mi bra ni be wuye
0: nti o bracket wa no
1: debi penyini
0: no okay
1: nti o bae no e ma boy ni free tuo ri ana nkasa ma omoko ye omoko hwe papers na ekuri ana ni tuo ni nyina akoye the same numbers e na boy ni ka se e tuo na na o be bisa mi nua na se wonya tuo ni wae eno se ye me bra Augustine die
0: de wawu no
1: de wawu no eno se tuo ni nya Augustine die na tuo bi a ejira ye ono sa ba de na me nua ni ho ono na wo kro bo ba na ono kra sa atam na osua
0: okay
1: nti wo ka sa no wasi se se adua boda ho so obe ye na nka o mu akoda ni dua na wasi fa na o pese o fa tuo ni firi ni nsem na tuo ni nya ne dia
0: unu ya nene jia chinye
1: ee wasi nibla na nka nchile ni se
0: ee ubidia
1: ee ubidia onwane yi ni si katoa ye ina wasa ako kashere me wafase onwane eto eno wasa 2-2 3 times wakuri ya hose onwane yi ni si kaede eto utu unu nti boy ni dia waka na enye nukure nti boy ni si wadina chia more than 1 month wamba ina tuu ni su wane ho ina wasi sese tuu na bedime ho semi semi di tuu webe tinasia de yeko ye ye na ebesa da na ba me so nti me de me nti me for training ye de entrance nti onji ni tu
0: de o de ma wunu ya no
1: de e betu ni bia no
0: onfa
1: e na ono so san for tu ri kura na e san ko ton ma bi fufuro 2000 nti ne pa kura na wa san ko ton ma no o ko ton ma ni pon wi e se ni pa ni so o twia ni nkakra nkakra kakra sa wa ntwia wi e na me kwati se wo yare ya me bedru ya wa wu nti boy ne be kan sim se ya ye ko bisa na na se ma wo kikan no se ono die se wo se wa nko ba bi anko ya di bi ade a
0: no boa
1: no boa wo ye ye ba de no so na onni gidi se e beti na ye me bra na wani ni ye free ne beti na yesa adwuma we ade ne ka woni se wono ankasa na ye anka wono ankasa ko wonye de ko won ko bodua ba se sia na sem na anya ba wi ntira wa ma na ye de apie ka nye sa ko mani mpie ena ba no so a me bae no ka me be fami nua na san kwesiri
0: de wo wu no
1: de wo wu no se wa yare ye hanu se se sia ye busia ni bia ni ha ntin ka me ba se me be fana kwesiri ngoduru sirena debe sibia se eden a ndo ho abe ombe buame ntimbedru ye na me huni condition na enye ade kura nchi me na oyede odi free
0: o dabei
1: o if mindi September
0: last month
1: ntimbe bedru 7th that was Sunday nsi ebo 12 mu na
0: e fana na hotel di wea
1: o wa a friend place
0: okay eti bema no aka se wa bodua de abusua na ada ase ana se
1: sa no
0: de obeso ni funmu ayeye ana se no sikan se mo kiremu
1: wa se wa okobodua no wa de abusua na ada ase
0: na abusua no nkasa mo yesen se o se aka wa aka mo kakra bi na wa ha
1: aka mo ni ye ka ichire
0: mo yesen
1: ni sis
0: na aka se
1: sisi aka tu
0: aka mo mienu pe ba ko na aka mo mienu tu so say yadro su abusua bra Facebook isha 104.5 mpani force we need to atum na kotiem se se wati wa nyina no na dwen se obewu na etio no mu de atum na mwa bibida ha
1: mpa che devi
0: omo fa nya bibia ma uni bibida
1: mpa che devi
0: na mwa ko pa papa ne chew ana de na waka kire mu
1: ya kwa papa ni nche nsi oje ni niyana wadi asem nube kachire nani niyaya kachire se bibia weko suwa jise wanua because onene kwa ye
0: saadeno
1: nani bra ni badena ni bra ya roye wanua niti minyefi niti wanune kwa ye adene tosu niti sebeye bibia jise wanua ba onosube freni bra penyini na hede abwa na mani ino misi uki mati nti wasituo ni deo hiye tuu ena yeko tuye tuya saa 1,042,000 ena yedi tuu ni yede ebe tuu nti naano nabwe ni fremi wakashwa mise ni pakurono huwa uko ye adenu wasiwa uvota reji nti ida se yebe uvota reji na na yebe sendisi kanama no ema naba afren please honu ena misi wo mbisani se oba friend pleaser sen na obeji ni kwane neba wo se obeji 500 cedis ena misi na oma ni mbra na wo si yu inti me ma boy ni kura na sen diska ni man na obeji free minso na mi dini 5 million ni man inti papa na wangfreye ida se owe bande ana owe bachina inti wo ma na boy ni sanfreye ni wafakashe ni se papa ni wo si wana mkwansu wa oba made na yie ni bi so wo kro ba ye ko ye nti mi fri ye na se ba fi ye be dru ye no e na boy ne ka hwe se papa na ba nti nti se sia na ye fa tu ni mbra wa se a wo mu ba fi ho
0: mu fi ho
1: mpa chan na mi si yo mate nti ye wo ha na wo ni ni ba ku bi ba ye o ba ya ye bi sa no kwan so de wo kan ni se ni bra na mu chi de tu mu no a watu wa free kuru mwa kwa tina babi ufrono wase juyano wa mpene maumondani jese edi 15,200 sana wadani juyano na mesena asemi tise na adi nchira mwa ntimia nkanchire mse ye diskebi betu ansana papana aba sisi ya mwama mase ndisika nama papana bedrua yui afina mwosa nkansi mfufro ndi sisi ya nipapana yewe ni deni
0: ntina 5 million na oje dia yedei a mu bedu ya obobo ofufro
1: no enye konfo ni mum na eje saa 5 million
0: odi ya ka sika ba
1: odi ya ka sika
0: ntu bedu ya no na etio wura se jise 15,000
1: jise di 15,000 to ansa na papa ne bedani dia no ina mi se uni se nka ye di 15,000 beto wa ada na wan di kan kan che
0: na ko pe hombo sia
1: na nka ye be pe bia ya pe bia ansa na ya sendi papa ni sika no manaba sisi wa mama sendi sika na wi afi na obedru ya wo san kan different story ne e chire ni ina wo se a oni die die wa kan na wa kan
0: abante na muni na nyane yefre ne sen
1: mpa che ni nwi ane die yefre ne Francis
0: ina koko ni je hwan
1: sa koko no onu na omuchi ni tuma ono ne kwa sire papa ni tuo no.
0: Okay nti koko no nene unu ananya no
1: ehe nti ese omo friend din kra
0: koko ne de yaudie akoye sa de na tumo so
1: nti ono ne ka sey gi sey di sa 15,000 eba
0: 15,000 o tia de ko de se bia o de tuo ni ka na o de tuo na chemu ana se
1: o si tuo ni de o pe tuo no tuo ni de o beje na 15,000 wa fa ya omo
0: to de patane kra
1: aha wa fa ya omo ena mi si o sey si ano Osha, 90 nyina mekwa ba nyina obi andi machi nkwa na mena senka obi ka me ho a obehwe na nka ye nipa do ba sama si nipa we a wono so di machi no wono si obi a me nim no by just that a ye ni ba ye na oji a ye ni epe ba bi si akola na mama e na anytime bi a mekwa na mama na di machi nkwa mint me nam sa e na wo se ne di o mfa no nti ama meka sese si ano konfo na ebe ye ni de ina wase konfo ne die konfo no so se ona ade chia o san eko eye na adwuma ono so ye den eye ontimi betena ha bra onye adwuma bia nti ono be san ko no je se san ma me 5 million back no wasan die ako na me se ana o ba no ka che se o be je kwane o kwane o ba ni 500 na ye den na wasan ba ya wasan be je 500 account wase o ba ya se wanya adwuma bia nti o be je sa
0: afa se ma se ne mre
1: ina mi si yo mate nti mi ka se yo mate no ina ade chiye wa nko 2 days time na ofre boy no sa francis mi ka she ni se se si ano o se iska no yen fama na yen fama no dia se a chiche die pe moja dodo ano
0: odi
1: su ne fra na mi si mi nye chwi ni nti ubu bebi a me me nti ase ina iska no so man ka se mi nsende ma mi ni bi nti na mi ka se nya botre ma mi se wo obi kura wo de bekɔ no akyire mesende osika enye se me se mesende o se ye na ya mu wa ba na wa bedru wa ntima nya adwuma na wo se besan gi se ye kwa bia me fa so a mesende osika no me fa nse wo ma 3 days time na mesende sa sika no ma no ena ye ko ne bla na o mu chi ni tu e wo oduma sua me ne mu wa fa ye ko dru ye pempani fo e kan ye ho e ma ye ko pa na che wo
0: ko pa ko ko ni che wo
1: omo friend cake was a
0: cook
1: something like that nti ye koye no omo friend na won pe ba nti na mpanifo ne ye ya ese oni omo ye free na mo friend na de o kan na o kan we say is kan want to send enti so china say 15,000 na na obeji e ho na me say omo nsere na mama na 15,000 de menya na me say 15,000 o de dani dia na na obeji na papa na obeba no na de ono so beji mi na mesan ye wose obeji enso papa ni san ba enu mi anu mesan ye
0: asa o kika ko be 17,000
1: na mi si si anu adwuma be important na me ya sa iske we kura me kwa akonya de ma twetwe ho kra enu nka ho si si anu wa san ka si si nti o mo still o mo mpa na che wose wa yi 1,000 afi so na aka 14,000 Yohana papa panyiri bi sori bu nkotoje wanani. Wase wasere na. Onhwe suwe misu. Ka obi di machia. Ka suwe nka misu. Ena ase nwe nso enye oba adwuma. Ka bema bi na wo ha se odi anim na nka meme bu achire. Sesia mena me ye bema san ye oba. Nto wasere na onye bibi mfa. Nto obi sa me se sena me so me wo. Na me se bla de me kan se. Sisi ya diye kura mi ya 600. Eh 6,000
0: ukuta.
1: 6,000 ukura mi. Wasi 6,000 ama akan kura ma edina tem. So ubi itoma diye 15,000. Na mi bebiye ma anose mi itoa 6,000. Enwe chile se ma edina. Na mi se diye uwa mi botu mna ma ede. Ma aka. Inti se diye ono sube kan. Onka na minye de minsi. Ohano wasi ube yisa 4,000 efriso. Naka 10,000 in the one city school when you finish to be.
0: Tihona is a semi-jina. Na, uwa fane, huwa muhuwa mono, omusu sumwabe na omusu sudebo awo?
1: Na wafane, diya waji ya yeni ye ye diye. Mekoba yibina makache yese wafa wongkwa jami ha. Na omose ya mkwa ha mkwa tu papa uya, na ya mkwa tu sama siwi. No, nwa
0: swada. Ezo ya udiwa ni mkawa sema wo? Ba wanyo ubusu yeni?
1: Debi.
0: Okay. Na, koko no ya na moni ni nkwa ni shia na nse moni na busuye bi ni shia
1: ya koko no mdiye na mefreye yukuru mfuoni bi yɛkɔ ɔhene fie ankɔto ɔhene na yɛkɔto kyiame ɛna kyiame so frɛ ne kuromfoɔ ma ɔmo nyinaa hyiaeɛ ɛna yɛkasaeɛ ɛwɔ baabi a saa ɛdwuma sua no a wɔwɔ no nti yɛkɔɔ hɔ wanse na wɔka kyerɛɛ sɛ sɛ yɛsan ba n'anim a sɛ ɛnyɛ sika na yɛde ba ɛma yɛnsi hɔ bi
0: gyina soma ma wae papa madwoɛ ɛnyɛ francis ni aha yɛ nhyira fm ɛwɔ kumase na maame so din yɛ sɛ
1: florence
0: a ne nnua ne
1: jude
0: ɛtuo bi ho asɛm a ɛnam so ama jude no awu ɛna deɛ he so no awuo no
1: augustin
0: nso so awu na ɛmu nsɛm no ɔsese sɛ adeɛ ne hunahuna ne sɛ ɔnim sɛ namusi yɛ adeɛ no fa tuo no yera ne ho sɛ yɛdua na mobɔɔyɛ sɛ yɛ biribi na mokɔyɛeɛ no ɔno deɛ ɔtene baabi sɛ biabura ɔmomfa yɛtuo kora nkum na nkora ma ne ne bi da ɛso sɛ sɛ ɔno ne ho nkyerɛkyere no abusua jude no na wonua no ni jude na dapɛyi no so facebook hwɛɔkyi ok ɛti wadaworo ma maame ne ɛtuo no ho asɛm no sɛbi mo ka ne sɛn na akɔ akɔdu sɛn
2: ɛtuo no ho asɛm dɛ sɛ maame no sisa no waba ma yɛde asɛm bi ato n'anim ɛna ɔmɔmmaɛ sɛ ɔmontwa ɔmo ho aba
0: ɛno
2: sɛ nɛmetee a
0: yo yasimpa intokwa dendena ba na pata pata dendena soso ayi niti sese wabe uwe na wae kwante kuro ni buwafo ena uwebe biyasem ni kakuro nwa wache huu pia sedi ya judi ni wagesi ya uonu ibi ya nonosu babi winti wa digu atuwa bre yeno na mami etuwa ni wase mba ya nuhu ho
2: ano mamu huo yosuwe ni muha kwenye ase by mean to make I say it told me here I don't know what I'm going to know anymore
0: okay na etuo ni yira ya mo peno mo kwa bosom so na mo de ko ja se mo pemu tuo na ni ofa ya no bia se bio ni kokko mo so mo ne so na bibia ti sa ana sa mo kan de fra busua ni nyina se se wonum firi mu a ana bosom ne na dwuma wi a eho aseda no de busua na e da se e ya sa na mo ye no
2: okay sa mo aye ni de I was able to get a little bit of a ana yɛde tuo no aba bɛto ɛdɛm sɛ adeɛ kye a yɛde ne wurade ama no na adeɛ bɛte na yɛ tuo no bi hɔ onipa no a yɛfɛ no augustin ɛyɛ florence ne nnua pani no a yɛfɛ no augustin no a wɔatu mu no saasɛm na ɔne me bra no nyinaa koraa na atitue baako mu nti ɛtuo no yeraeɛ no yɛne no nyinaa na ɛpɛ tuo no ɔno na afa ade no o nso wanka sɛ ɔno na afa yɛne no pɛ tuo no saa ɔno so ara na ɛse onipa a wɔfa tuo deɛ ɛtuo no deɛ ɔbɛberɛ paa ɛne nyame bɛtua ne ka ɔno ara boro nnua fine nti onipa no ɛtuo no yɛne deɛ ano yɛka kyɛ nso sɛ ɔnya abotwerɛ ɔbɛhwehwɛ ɛtuo no ama no yɛgu so hwehwɛ yɛnu a yɛnaadeɛ bɛma no nti ɛdi bɛɛ sɛ bosom mmiɛnsa bosom nnan na so na yɛhu tuo no nti deɛ ɛbɛɛ ne sɛ onipa no ɛtuo no yɛne deɛ ano ɔde police bɛkyere me bra no akɔ akɔtui kyampa a ɔde police kyere me bra no kɔtu mu saasam yɛni kamafoɔ biaa yɛ ma no ɔni sika yɛnyinaa fuo m adwuma ne ɛyɛ de boa yɛ ma no nti ɛhɔ nom no me maame ɔno nso meba wɔ ayi ɛhyɛ policefoɔ akati nti ɔno nso tiaa kɔpɛɛ bɛsua ɛde bɛtua a ɛtuo wura ne ka ansa na ɔsan pɛ bi de kɔ bɛli me bra ne wɔ police station hɔ nti ɛnso ɔmo yii me bra ne baa saa no yɛgu so sɛ de tuo no akyiaa sɛ yɛbɛmu aa bɛsɛ bosome bɛsɛ mmiɛnsa nnan saa kaa ho na stil na yɛnhu tuo no Bussinini hono. Or just say, you mean I didn't hear me, dear. Miss me, I didn't buy them. I just said, only pan or fire, I can't go back. Into the mammy, this one is our former boy, and it says, say now, only panaka, into young cop. I don't know, so you know, into Bussinini, I can't say, only pan is our bad yard. And yet, me, mammy, and son, fat.
0: I didn't even buy the two of them. Never had their money. As I said, I'm planning for two cases. I'm with you. She said that they're done. They're not so. I'm not the only one. And you say, Tobano Mokono, what was what Nisika to fear? Wokumina, Nasaria, Avedia, no, no, no, it will make you a fat woman.
2: And then, I just said, Enka, me wadi nchirane se, hili ya se nisi. Hende befe, inti na me di tanko yina afritwe se, asemse na mebrano, adie se na mebrano, kuni yeye, wako yeye. Inti ye mkone yeye na yanko, janene boko, ano anonso anti asye.
0: Ena, ono odie uu mibwa?
2: Eni wadi ya minti minchire se.
0: Aha, meba u, tie me, obie mwa usubuwa suwa kumnipa. Asem ni duru dae beka suwa kumnipa eno bebanye ne na wadi ya osu upe wadie ene bia huwa ya mshishia ni huwa humuna ukurano nipa na pole ni wewu eti hudi ya zeo nyanku nipa onche seka hizi si na sahabranti ya no ena ukache ni se wami ya mkobo sumeneso ee tobu hono ena wangkono dine muwano wadi ya uwe nye saa
2: eno kwa wadi ya di bese 8 months kwa hau nidi adina kumano kwa habete 8 months kwa
0: okay mami woni papa wo ya wakase mo shia mo akase mo mumi koto buho
1: bo ono nana wakase papa ni se obeba se anaye beba hono nti papa
0: ni kanu kure wo okase mumi enko ana mo hobo anso anko anase mumu kanse je se papa ni ba ho
1: o se papa ni se o se papa ni se woni baby akoya ade no ono voter rage nti papa ni se ida se ye beba voter rage na anaye be mani sika ma na
0: ana mo kanse mo pede ehin
1: ana yesi ebe mani sika ma na aba
0: Francis ni emebo a Francis mudi nkomo no mani si sen ebra na girl waiting bi
2: okay nkomo a edi ye de abusia no eba ye no ya ko ayi to penu eti ho ana o me ta ta to gbenu se se kwa no ni ku mu ha bi mi na se se o volta nti ampa ya pe to gbenu e tre ni se ya de na e yira ya mi bi a de be da o se se ya hu nti amanda ben ana wo hu nti ho na to gbenu ya se o nu so beba aba be ye bi bi afri ho a ade se ya kande ni loro fe e ma ni ba nti ho no na me debo abusia e forest na bi tani na abusia ma le se asem se na to gbenu I know what I'm saying. Because you were foreign to move back. If you are sending my note to bring your bag, because I was on my already to bring him back, or say I'm. And I took Benny by. Took Benny by, I know who I know you were. No, okay. Sorry, no, where you are. I got
0: time. I, Francis, won't you free Baby Ojana? Who tell radio now, Sani, a Cassanti Chunka Krawai?
2: Baby, you saw network.
0: It's your Tom Hall. Ani kwa shaka kitchen wa ejalo ana hosu so
2: ami mi wa dem na yeta tan to na nedu
0: anya twoho free window na wana bra babia wo mpana tifi ni wono why ti se de yenkasa
2: okay indi otogbe ni baaye no ana meme da na yete ah na ono amumwa wi na ade no mu kan se ntira no na mo ba se yenko da ni yenko da mi the ten yenko ma papa no honko ko da ni we ni dia enye yi because mo gbuni hu pe ana mata ma ya ya ko ye sika e wo police station asa ko tia ko ni ka ni na mu kan ho se na mo ti yenko ko da ni bibi na le ta no baba be hu ye dia e lo ye enye enye yi nti e ho na meme ye se o mo ko me bra no ko ko se me bra ampa o mo ko ko na me bra ni wo ho no e ko tle no mini mi dia ba wo ho no o ka yi me bra ni se wo yi ska ni to ama o mo akwa na me ka se me bra ni se wo yi ska ni to ama o nti si ti ya no ye ko ti mi akọ e le o ni to gbe ni ho na e be ko to gbe ni ho me bra ni se wo yi ska ni to ama o ni mi ti ka o je nta na wa da ni bi mo ti ama ni a mo ti ya nko to gbe ni ho ana me bra ni se ni san ka ni ti ka dia o nko on ko to gbe dia ho internet ese e wo se to gbe na san ko onu oye na juma ni afle ni internet ese wo se o san ko ni go ta wa
0: okay
2: ana to gbe ni se to fa mo ma na ti go ta ho sa mo ti ma ya we de na mo ma na ti go ta ho sa ba de ji ko ni ha intin onu de se ya pa ta na bo ti mo na ye juma de ma ye ni na de onu na ba wa ma me ti wa ma me ye ni ama me ye juma ba be ni na o kwa o be bo hu mpa de ase na busum na nsa na wapo nti mi mebo mama ne na mpa ne wo fe a o tande ko no ensende no enye ta na okoko du a enye papa ana mpa mo na mo de lo fe no ko ma no na mo tre ni se mo de lo fe na kwa ko ma akwa ma te ndi ama no so o mi nsanti obi an kan ni be ne ami ta se mo kan
0: yo wada ruma wo asem no a woni ye kanyina no ayakosu akoto adwachi eno kure bi wo ho na ombesa obeka kire me se umfa busuani aka bia na ase a enkampanifo ase agipe na abo asa ka no wiani tuo no yesi kromfo woni sa no kasa na so na enipa bia ni ha ani ha ani ha dua bobi ni sa bisa bio enkwala asem bia edi bodua ena mabodua me de obusua das busuani sukura ni sa be etuo nkuma pese ma ne nwei ekum kusie ma ne nwei ana nkuma bo bia ma wo ba yote mfa nko dwa so nkoton nyafo evazo wo tiri ba bi na ni nwi akwa koka asem ntini ese ye de ne dase e ho na besa me hu se se sa ne te a ni hu na asem ne ka so ata se
2: ye nka se ye de obi dase o ya de na ya ye so mo hwe ana mo lo ba ne kwa no etu ne wo boy ne ho no boy na sa akọ tunto otu na ma amfo ama eye oyi parents no oni na busi afọ ahwe ahọ hu ba bi a etu ono amanfo omo to otu oni nyina mo makotiotia ta amanfo no omo to otu oni ka na ye na ya de na ira dada da ne won se mo to hie first class ana omo ma to ko no de ni wa ko hu omo no gwa mama no hu ye ana mo di mo ta kwa ko hu omo ma to ko no de ni mu di ana ye ye de ye wo ho na te se na mo tri ye tu ni aye pase ade etu ora etu a ono no e di ni sika wo ye ho e so amanfa so
0: Wahu. Se Francis say. Wo do ase makwa kwagya, wa kum nipa me nuwum. Ana. Tobo mama nusi, mama nusi, mama nusi. Sa wo kwa wan keka se, wo ma ne nyinkyere. Sa wo ka so ma ne nyinkyere na wo ne ni asem wan ko da so tiase. Wan kan sa.
2: Ne nka se mon ku obi o. Me ti ya de ayira, on ta ma
0: ye. Enu hu nti ne wawu, jitum. Eti wawu nipa mienu awu to bo ase nipa mienu awu omo so ade ase yi ono ote yi ono na che obi kutupa so nko wiade de wiade no wagi nani so okọ ana ono no epese wonsa ka waja pade nti okotuetua ba bia omo akwakoton no agi wade de abrewo wo se wa me ache watum waboka wakotogo ho saka ni nyina se se oba so okuta ni 76000 wo se wonye eti die pa na beso benye mami mo sika so nkyere o
1: ni Francis ni ne blan
0: koko unia ya Francis eh
2: Francis ke
0: ani ha de koko ne damanim ana ondi koko
2: ondi koko
0: ke eti ke no Umu ya kati ya sobe mani 6,000 wasu wanyi
2: wang me drano onka bibita entrebu
0: iti afredi ya mubaji 6,000 no
2: ande enye mina mekua sami kwa kituta yi odise busu mnishusha maadi ya mami onuna kwe ana omusini omu ni mebra no inti adena mebra ni ase mingi na itrane tomo adena omu makoni hono omu mpo onu ni mumu namba ema muna muni nakata
0: ni namba weho yenyano ya friend yenyano uu ni edike nyao nti ya ni udinko mwansu asima uu kenji na ano ejese uu ni manamuntwe ni mungina eti diobe kani diobe la beke nyina adikro
2: ama mtu diyo wadwe na ayila ani yeto mwishishe maye yankase omu kuku ubi yankase omumbo obimbo obidam yankase obinyo obisei yadwe na ayila ni yeto mwishishe maye nchende mi mkuku ubi boye nini uo mini mwoshe ana

0: kọ dani ade no
1: ye pe omu ye ye pe omu ye pa e ti onu e ye ti omu nu gan ba bi so mo so mo ba no me ka so mo so me to ko ka bo dia mo ka ka se o ko ko to ko di tendi aba u de ro ma ye ti onu ka na ye de cho kwa won ti
0: bra etuo me ba o etuo e ka se tu ase a e ye tuo na bna abana no su ya sesa no enye se wa ko to tu fufuru bia etuo ya sesa bana no so ata se e na se tuo kura wo kan se bia empa pa ya yetimi yetimi
1: atapa ya mo mo de ahoma ko a kekire bi sa no
0: ahoma na kekire on de me ka se duro na mo de a kekire ho
1: ta so se
0: e duro ni me ka se duro na mo de a kekire etu bana ho
1: omo na de ba bia tuo na ko ni na 13 years ni 12 se te
0: aha 82 tu bana we no we no ana e be sesa no ba bia na ye bi si e kokotu yi ene na e be sesa no wa ho etu de mumia mra dwa tuo no na mosom mosom wi a
1: asa mo for 3 years
0: be da bi papa
1: mina mo afom ni
0: papa papa obia ni ho so bebo ahopo e ofia what you say
1: to me so o dia tam to me so na me enye no kwa na me de court a court be fa o jini ba se court in se court in se tell us 1 billion na me jan kana me kuma to me yema me kra ba me so a enu na me je uto umpe enu na me je itinya se
0: Nibia also court awoka no eye denya ye be hwini pa na ho den se obenya ana onya so aja se enye chinchina twan sebi mpredu asa oh bema enye na yi court asem film se wu mu asem a ye susu asiye ye tu ya tu firi kroma ne aba ho ekuta 6000 tu no na fa asem bi ye wachire bia ya haka ma sonjua ba sebi hukum ni pa nyina na san wi a na katu oni kwa dadem ho a e de pa na mbenya film
1: Wote yankaso bi nku obi mai. Yankaso bi nku obi mai fra. Ya de na ya ni eto mo so sente onu afa ya. Obe fa so bi fa tam na ko police station. E ma police for share ya o ma wi. E ko information center na ntu ya la. Oni pa na wa pa no. Ye ni na na ti du amba me yi nu hu adi. Ana ye ye su tu se. Ana ye ye wona na bi a ye be koma na o be ti. A su sha mai. Ana ye bi akoma na na.
0: Ana wa hunu tuo mo. Wa hunu. Eti wo hunu wi a edi akakire yasem ene yeka hwe asem nyasem na de obedi asem anim ene masem yasem so what is it
1: there wo kasara asa
0: bidabi obi ene ho a wo pressure wo to obu ase obi ene ho a wo pressure wo ye yekura ye kan se betu na mo aba na se kan so kura so di ni die man yen se nda be na mbeba ni ehunu se wa kuma pa wo so di shi aye
1: mi wo ene die ma adum FM FM to send bia mi TV station e ho aneda mi wani de oyey pa program lost tv o mu nyina that program me shepa ile le program an so enti ne se mi ni oni de ma ba se asam na odi abia mo no yen ye ya na ye di ye no sa ya no fa wo
0: dabi emfa ye ho a emfa ye ho a o be ma emfa ye ho an kien kan jo se ye ye free kuro mu asia ba ho mi di ka invite wo se wo ma yen su ye pesa so ndue ba ye timpata dwaso ye se ye be ba ho ye kuta ensem 10,000 6,000 any two no ebi amode mmra na mo baba to mpanimfo ade wo bi ebeka na nka ehunu se sebi abura wo susu de ni dia mame a metie kunya so yi
1: agene ba ye no enye ba bi ba ko ne ye ko yi o na se o mo hwehwe maye yetimi ko ba bi ni enhu hwee yetimi ko ba bi ni enhu hwee ndi ye nante ye yie ye nante ye yie by 13 years ni a ye ehun ase no ye ndimi nka te ba bi ye nante ko ni pa ba ko we na ehu ndi onu kwa na ebi aye kwa kwa na na se bi se o ma ka kan kan ye yan ka ka bi etika ye yan ka kan kan bi etika akọ dani bi a o mo ya we ye yan ka kan kan bi etika akọ dani bi na ba ko pe we ya aka mu ko dani lo mu pa ka na yan ko dani lo nti ro lo enu so aye bu e na ye nja bi bi mo e
0: mhm ye ja mu enye ye
1: ye ka so bi an ku obi
0: ye ja mu enye ye eti hu de mo ma ye da ye beti ba beto mo ne ntan se nka se mu
1: because ba dia ya kwa ibibra no kwa na na ofi no ho ba muto a han ba ya kwa ina na otu kwa kwa muto a ko ko le ba ya kwa omu je no kwa ndesi bi plus me me ana mu a mi tutu moto na mi tofu na mi kwa bi kwa moto mi tofu ogun na mi kwa ha na mi ba na mi kwa ba ha enu kwa ni nyina ya yia fi mu a be ka ndo ah ye hi sada
0: It is, beba.
1: 10,000, and you say, you're getting a football, and I say, you're getting, I'm an abuay or point to show. Meaning 10,000, you tell me, just a UDKK. But, AFA. Now, what the patch, okra, that image, would you if we had this message? Now what to send me up a why am I my father? Bibi Bayo. Bibi Nyo, who are watching our Google School program? Listen if you want my baby, Amia. Bibi Bayo. Bibi Bayo. Make Koya a woman get way to a friend place. A chairman pool. Me make me up Jimmy Daya to walk over Bia, but Obia, Mamma Fashi. Because me, Ufama de Minfanto. Almost in him. But I'm on Jimmy Mandy. Even I have for Bosom in the hall. And there's a one sitting in a bosom for a bed you, set to see you, and where you're alive. Yeah, I'm part of Sika. Yes, you're who's here on Mobunia, I did your photos and better job.
0: Eti adena mo hwenye bi bi manane bia 4000 kura no amoja so so no onfa nko twetua sa bosoma sebe na nka emwa no pepepe
1: na de ye ya dia ayira tiki da ye ti age ayira tiki da ya blen wo abodawu information center ni e di ha for ni aba eno kura ni ye sasan kira ya ti me bra na tunu sa me mame na de di beto dia ni e di kura no na ye ni bi enye na ye beka se nyame ye nsom kakra me mame nam no super bestia ba dia me mame se dia ya di 6000 kwa o be di ya ho ya me bon fire friend kwa won ti ni mi gun sa mi gun sa mame mame me papa o mo yi e la mi gun sa kwa o mo so o me ka sa me ni so ni so nya de
0: kwaku bram na Francis
1: na me mame ni fonda ka kwa ya
0: Francis eh.
1: Yes, sir.
0: You better phone your pedal, Debeba. Why?
1: Nothing.
0: And yes, I was a meddling. A yawn, I did, sir. Now, I hire some nabans or say, Cha. It's your beba. Why?
1: Yabusiano. Yabusiani, you know. Mimi, I take it to him, but send me a nebula with flower. I said, I am not from the Ramiano, better to me. Oh, into whom I know to Kurumuna, I come up back. Now one who's an enemy back and now Dimitri has to wish. Or the same command here. Shana, I'm fighting.
0: Or so any penny be a penny for us to be any. Oh, Nasa Penny, I will be any with him. Penny, I will be any with him.
1: Kumuha, or Henny, or your madam for Menino, Mibra Penny, or your kid, Henny with Rudy. Mibra or Deep Penny, or no fear, continue with Rudy. Woman in our summer, how can one pass a month amount?
0: Maybe I know Nimkan or Dubafaso Komo. It's who they are holding just some money. Why?
1: My dear man.
0: Okay. It's a producer, but for now, for your pedal, the baby show.
1: Make a moment to manage with me. And then you may say, I will not. And now,
0: oh dear, a quiet befasso, a berry show, and what made the piano. You better hear me. Why? Okay, yeah, that's it. I don't know. At the house soon, I shall be winner. Huh?
2: My son, I did.
0: Only two no much engine, I'm worried. But
2: your baby.
0: Mokum Cocobo, more reader.
2: Mokran, yes, and my bassi, Ukraine, so Mokura, true beer, it is.
0: A dear newsroom.
2: according to ne bra no na ne bra ne say say anya ne ntentema na asem bi san kwesi a chiri a e man ya nka say omo na yeye nti asem na omo kan ye no omo nka yi ba kwa mfiri mu because omo ade na omo hwe nti say enya ne pakro na onfa busi anda ase de ne bra timi bi na no kan ye no e na me sisi si ano abusi aka no aka mene menu ya nketewa no so de ye kai hwire no sisi ame so na ma be panyini aha nso mabusi ani bia so nye de enia inti me de pacha waba aba to mpanifo anim wo ba bia wo wo no se mo mpa wa che na wa tiska no so because sika no menya what ya fine what is so 5000 na 10000 me say still te so a wa se won te so na me say me man say 6000 wa se 6000 ma di na tem
0: okay. Me hwɛ sɛ bɛfrɛ obi sisi a ne na di nkɔmmɔ. Na kwaku yɛfrɛ na ɛbɔ fa dadeɛ fa fɛ ne ma sisi a na afei yɛ ne nkɔmmɔ kakra. Ɛmfa asɛm wɔ se ho.
3: Asɛm no ahu nokuru nyame anim yɛyɛ deɛ mpata dwa so ne yɛtentra nti ne yɛka sɛ o ɔmommra fam ɔmonya abotire hɛ apia adeɛ a wɔnnua bɛma no ne wɔnu nyinaa yɛnyina ɔmane nipa bɔnefoɔ
0: hwanehwaneɛbɛma
3: mmarima ne ɔmkɔfa tuotuotu ɔma mowɛwia tuo no asɛna meka ɛnyɛ ɔma yɛ ne ɔmkasaye ne ɔmama de ayera na nyɛ tirimu ɔden ne aborɔ ani sɛbi adwembɔne a ne tuo yiraɛ no wɔne wo nɛteɛ ɔbisa wone no nyinaa na
4: ɛpɛ
3: ɔpɛ nyinaa wo ne nna ɛpɛ
0: mede ma ho no bi pɛi o nipaɛne nua panyini ɛne teɛ
3: apia
0: ana ɔno nkɔ wie atuo nde kɔhyɛ obi fie
3: wote aseɛ
0: ɛna ɔne ne nyinaa sɛ ɛpɛ no ɔmokɔɔ nakaba ɛwɔ yɛ wasa hɔ ɔmu firi tɛpa wo ɛkɔɔ nakaba m maame yɛ ahema noanoa na ɔwuo ɔsɛ ɔsua no sɛ ne nipa no a wɔwie a ɔno ne gyina wo
3: kyɛn
0: wɔbɛtwa 2 years ɛwɔ Kumasi prisons
3: apia hwɛ abanteɛ ɔi sɛ nka na yɛ ne papa bi tuo ana bia ne kura na ne papa no bufu so wɔwie no tuo a nka ɛbɛgyeeli no wowɔ kɔfa tuo no a wo saa ne ne nyinaa akyi ne pɛ
0: ɛboɔ fa dadeɛ fa yɛfrɛ nti
3: wfa
0: kɔɔ ne mamsisiɛ mesrɛ wo
3: wode fo
0: noapia
3: wade nyambra nsɛm
0: nanamadwɛ nanamadwo wadawro ma nkɔmmɔ yi wo so wopɛ sɛ ɔka bie na ɔbɛyɛ ɔte ha yi a sɛ sɛ mfifi bɔne ɛte no yi mohwɛ homo mu famu a ɛhyeɛ dam anaasɛ wankɔyɛ biribi a wobɛyɛ bɛtumi awu
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. For every man. I'm not going to go. Yeah. I'm not going to go. I'm going to go to the house.
0: Oreyan ni kasa e obi anim no mimi nim no kwaku asare so nim no ba wa simfusu we kan wan pere ni ba ko bi na papa bi ba ha se woni maame bi kodae na maame ne tonam agona nkwanta ore ne koda bae no na man an kasa so fita kwade ne bae
3: okay pa ore ne ba ge bi
0: mo ana man wo ya fre no se wo ko pe man woman no na woman no mpana ana woman ka je se na wo ka je se na wo se wo bi na wo wan kan chire mi no na obo efie be plane ye no da da mamena no ne ko da ba ko pese yi wa ma ni sika no ano no
4: wo yi su kondo
0: oh
3: ya en kwai che ba mu yu betumi a ono mpre ne nkwa no nya tu na sem oh etu ba ko pe
0: akunipa mienu
3: akunipa mienu etu wa anyimu nam
0: wa a
3: wo fa bi su boga won su mu mpuda che di akwa fa bro ade na wo kwajijuwe nyina ade aba ho so abra wo nisika 60 million woni de timi ye o
0: na se kan busa papa akura sesese no se we na nko beti akobwa ne ho ban ana
3: ade na ontumi obetuma ba ho ban ade na ontumi ho ban obetumi
0: because wo se ma bisa se ye kwa ne de akum sere bene kura amwa wibia
3: ohun na wo ko fa sa di aso ho so nwi ana wo pre na wo wu ko bia ka wo na so wo pe ba bi da do na si na ha onwa ba ye kwatwetwe adwodwo bibiribe na fasibra ususu nya
0: woni bi ana omo mokasa no so meme no om ya adwene osa no de de obi ana de ayira de so
3: na de ayi akra ne se omo ko hu tuo no om ka chew omo sa de bram te no mo na be fa se dura chew nti ade na wugu
0: bi ya kwa kwa ko no masem
3: na wa kwa ko no masem
0: na ja tuo no ho bra
3: na ma sa afa tuo na kwoton
4: ah eru kwa ne mbufu
3: what you say?
0: Ketua na wewe no.
3: Na mu wasa sebe. Mpeni si edia na si I dance.
0: Edia wewe
3: no. Tuma transi ni frama.
0: What for tuna sa?
3: What sa for tuna sa?
0: Kwa kwa wa tuna body chair ba kure
3: ni. What you say? For no deji 50 million.
0: Una wada
3: 20,000. Into kakura deji uko una ubiu. Wako basa adam trophies wa mani yomu ya. Ah dia na yehu ubia sa fechi adam ubia sa mkuu sefu ana.
4: I'm in the park.
3: Nadia no ope. What's that? I know my mini be ya china tun. I'm on my busy. No cry pressure the kuni mame. Now on the dear kun kukun kumwa. Woo kwaji we are to also a kope day. Omu deserve so much. It be any winter and get so much purusa. What you say? Omu deserve because ya obi show mu. Wahu tuna. What's out and tuna kwakoto. I see no manu no maka. A dear system no. Yen dia bay.
0: Na do dika wu enko na se asem no kura. Ti nyamo na manaju petu no.
3: E ma sa ne, sa ne ni chine ye pe. Na ofo iso te.
0: Eni pa wa fa de no.
3: O sa domedome.
4: Na sa ne, na o sa ne ni chi pe.
0: Na o sa dome.
3: O mu no o mu ti kum nipa no ma sa abaka fi.
4: Abaka je se.
3: Ese mi hu
0: no si o. Ade esa.
3: Ese e kwasi ampa de enko ko wure ma o ba ntemu o. Wano a na ku no. Wano mu nyana na muro no mu chine pe. Wano okra be ko akupi. E bumuro.
0: Ono aso ko to
3: do ko tiasi. E de ni pa bodi sem no. Maame. Obetumi a primiti. Na ja wo bu mu aka no. Na oba besia kwaje kawe ato so. e ko faka wi ato
0: akosi yesra abenfo no a abenfo no amwa nana ebo fa na de fa na se obi obi bi kan mo fa producer line se kan kire no se wetin ho na akobon ho ban na be ye dia onko yin ho fra semnim producer line 0249 597263 na mo nka bibi nche producer no me kan kire me se mami ye ye bibi bua na be ye a se se 10000 no nya and a crown for us to cry what you 6,000 no
5: obiani
0: obiani
4: yeah the may I am a real one say
3: one nipa ma for nipa na die moko ton nda kuno obi
5: moko jidaba
3: moko jidaba ura adena wukura say wuna minu na mnina wuna ufa adienu wuna ufa ye moko ton adien abra wan kanche mama me asa ako nyawa kwa kutem okay to me nim se madam funa kwa yesa de kwa kamen kwa de me kwa ye no iti ye nyi sa di we ne san fan ko ne fe ye fan ko be bia me kwa ye ade no na wo nsa no e ma wo wo si da bi ta ke sa ne te dia me de me du fa ade ne nko enti na edro ne ka che se wo ade ne na fa ye fa koma de o fa ye no na on fa mle me ono kra no kakra be kra no ta se what dey dey na the question dey pan sanu what is that akosu adie
0: akosu me hono na me ntia say say na ni oso mu no fa wo koma duro wa na
4: yes what dey what dey we say akosu adie nim ni kwase do sa sum ana wo ka yesa le te dia wo dey nipa wo jim for adie ne mreme nim fa koma dey power fire no fa dey ne fa mreme iti wo ko fine okay mr wo dey adie dey my from so but wo dey kan yam from so kese a adie wa fa na sane ni say chini pe na mu nam tokom
0: na mu kabi
4: na mu di atem
0: na o say di atem kasa kasa
4: eh e ti akwa o ye wudi ni simu bia say ni person ni na nti agis wo won na ti bi ko esa di we say wie ni wo de na bia me say munyi ten kon kwa e to ma fa anko una so so ma so so ma ko ton ah na de ogwo ne wudi e bo sweet mother unti ne bo sweet mother what my father sa ko ton won ni say ade ba ye ma mi de kra han ni say e say abeda busue ni mu a ewuo ba obi ne ni ji wo onu yesu Kristo pro no yesu man ma de ba so me wo e biro be ko su o se kemeti ma kama kru ai kra kempa mo ko so mu se wo na ba ne hwe e be hwe no ano ode was we do be yak mo wo e kambe ma kakuru wa ne kempa nko na se ye mepe e ya pe ne ye ho ewu obi re be ka se wu obi ye de enti na ono oto nim na ada na dwen dwen no
0: wa wo sey
2: ba chuma wu mi no
4: ona ada na dwen dwen because they say we ye wu ye wu ada ne wo fie etu na kan tin se mu e di ewu
0: e di ewu
4: ana obi re wo wu wa ko no wa sa ba no be ka wasi ma chenu kwatu nyekwa asama de nyekase wo wuse kim
0: oni wiase atunkwanta
4: pe besike ne na yesu kristo wu ya ka 3 days ko timi swale ko se bon ne pane ye yesie enyu opane ne yu nyemanyima to obu eti sa 3 days timi swale eti se nyekase wo wu a ekrom nyekase wo wu na se tim
0: be ye kra
4: e wu a pe ko timi mabiem eti wu su ye wo ne tirim ne abi wo ne tirim ye ne aka
0: ena ne nuanom ne wu no so so no ase eye fred me bo a o ma nyare anche
4: what you say? So I no. I didn't actually say.
0: I said two coin.
4: Yeah. I said.
0: So I'm the drania there now.
4: And I'm poor. Poor. Anna, Kaduna, essential one.
0: We work hard. So I'm the abekra.
4: Abekra. It's ito for mo. I said baoko. It's mami ito na obe o suna niyano. Sikari ova ni se ayeka.
0: Yo, me bao. So dear. Nana majua.
6: Ajoso.
0: Nana Hamidu ni.
6: Epa chai.
0: Yo na na ode enkomo ya na atiasim mi akra nso mabonka ye bi sese obi wo bibi ka eh wo moaye na yentimi nya wura yenkwa sese eh yesi enkwa tie dro mra ne ahaban sese nso ne dia shiwira shiwira bia wo wiasi tie haban no benya dia ya dro ne sese akodi akiri obei de enka ni nuanom din na obo ho ban wo ma wudie en na busua din na obo ho ban sese de o makofa banie ono nso na sese aka na sase nso ntinko ohwe sese akiri na eka e mene no ne ade no ana ye busa sese sese wo kuta 6000 wo nso omonye the 6000 kura no so mo jimpo a eka wa chenzu chen 6000 wetue woni anu nam da won fa bi nko odwada wonye hwe na saa no betime wu ana
6: jo ada se bebre ewo mi se e betime asii ade a eye bone kada ho pesi le nana na wo ade bi a ye frane agrada o pa fo bi ade na se bagya me nana suma sa agrada no a aya ka mu na wote pra agwa ni baba de yuwan kwa kwa pantan na se ogu bibie wie no se agrada ni kuwa abusiafo no meya mamre na abusiafo na ma na mu si okra na agrada ni besa be ti funu
0: e ba be tu funu no
6: e ba ba be ga ayi funu na to akwantan
0: adi oti ase de meku no
6: di oti ase de o bibia wadi ne bone en no dazo huna mare
0: okay
6: atu ma me no anya bebia na wo mo di da for mo me tuma te se te nyama di odi ne bone de ono ko na abusiano kra ho from kra de a eso me yimu ho from andi bone ne de eso me nyuma kira sa ya me bua obetuma kra de di
0: Na na mi du dia nso no.
5: O mu se.
0: Se se na na na futo na ka ngone de begu so.
5: Se o banya se fu.
0: Ye buli be ye kara sem.
5: Basi etwi ni komo
0: ha. Ah, asia de dia dia. Ama na sem kwa twetia.
5: Eh, etwi ni komo afide so. O mu se. Dia ma mi ne ni abira o ko ho no. E se wo huni se ni ya ba ko mi nu ko. E dia abura bi ti ma ba bi si no.
0: Asa se se aka mi nu pe.
5: Ntimi twa bi.
0: Aka we ni ba ko pe.
5: E ti se no. Aye so eh. Masa edeni edo ewo bi enu na akwa no
0: da bi oni ati hwei
5: ah
0: aye gye ani kama kama eno aka de sai wo enche wo bewu
5: na ma bi wo anwaga side ase no bro mfie wo ha mfie wo ha wo da bi ani otise wo mefa no wo mefa no na ada bi electric eso ko ko si fie ho ni pe de oni de kan gane first ha wo na bo de no ay owo ewo eno se metia wona bi an effect
0: ah
5: yes yes owo me faru no abra
0: owo bi so abakra preko
5: ah owo na electric just to mo hon
0: ka so mo afun
5: ah na go bu o beta fe na ka se owo me faru no when the body ke gane e ono wo bu o vie o ha no next bi ababa wo twi ababa wo come na e say e beta ko no ti ma da ye mi kan na say say wo pa ko ni fie ma put your plan far down.
0: Ah, I'm gonna phone him back no. Oh, I'm gonna phone him back
5: no. Asimba, is it Okwada kwa na ju utimina? Opa mubisha mbwa
0: utimina.
5: Adingiri, utimina.
0: Lawrence, utimina.
5: Utimina. Adingiri, itime mene ni abrine sabi kano saying ah onse kope pesi ya ebi 6,000 okope pesa wezi 6,000 imu ejima mbinu wuti okoko ya wujia 6,000. This is sister do mu jiwie na se kofo ne bakra wiya na de e ka
0: afi na be twa nwan
5: afi ne e wo se kofo sika na wo he
0: twa nwan ne nkokwa se afa emfire afa emfire wo ne ba wo twa nwan ba du mi
5: wo kofo ne wo he hwe ade wo se de makwa ha dwene se san kofo san mami de o mu ya de na ye ni de mu jimi ni san mami kun mami o mbe ya mo ni mum so be ni yi e sa dia pa no ni asem no
0: se sunsun madwuma na de se plate wo de bo wa o so
5: nye
0: ye biem
5: nye ye
0: ntisa na se atisa asemfie
5: to no yes
0: akati obi mna ye ne ya
5: o
0: yi ba wa che nye ye
5: nye ye it is senema me die o metimi asenu e sei abason ka senema no eno aso guso sen wo de me mafato
0: kwaku amafo fellan line ntia mo hwe man wife se bia sunsunfo ni bia
5: se abro efie edama se sie ye kasi eno wa DVC
0: aye simple
5: o be se ni sie ye o ye ji se o
0: Ya mo do matum.
5: Nemo ye ntisha, e benya bre kakran kakran shen kitikiti. Enti, e se jako do mini abei. Ye besere se ki binu bi obetima sum. na kesi kana ma mi kwa kwase no ye fa ofa ko bibia bitima akobon ho ban.
7: Okay,
5: so what you say
7: mate
5: ana tu prof baba Yusuf Mensa na kwa no so ba
7: so hwe
5: mo hwe na ohunu die ade ne uze ni se ebetime kunu ana intime kunu ana se die ni o wu ye no se ho isade ni e ku wo mo a no mo hu ni mo mame ni die mani na jwe so beka so betra ho kwa ndi bi beka tye se aye hwe ja che die ndie
7: obeda no ansore
5: mas mame obi beka bi me die mo mo de se kwa betima fa so bia obi ho film no o tye ho film wate.
7: Okay,
5: ah, ayo
7: aya
5: aya hwe e wo die aya. Opa, o kaze adaka mo sha kwa ba kwa nipa wu ya kwa no ho de. E de adaka bi so no ko akwa no wu ya de dan ho no.
7: Eh, akwa si.
5: Ye ne sorry de adaka na bi so. Ye ne sorry. Ubi o ya de dan ho no fa kre so ko he. Ye ne sorry de adaka na bi so. Ambula sa ba. Ye ne sorry gani. Bi ze du ko sha ni la tuma.
7: Okay, aja man so ya da se. Abusu afo ye hia mu nyina momo a. Sa de me de producer number to dwane. Number na 0249. 0249 592 63 0249 592 63 na ye kobe bi asem na sii no ye se panyina woni abofra no se nkonko ba ni fie ono ana ebo eti duru ba bi a e wo se me ame bo nkonko no eti asem wo ye nyi na so e ma Florence mu o se je ne nkwa mo amo fela line nyina kwa sare wo kire wo befa no ne mo akasa kama se wo tumi abetima boa yen ana woni mo bi a waben abetima boa yen so so a ne nyina kwa anda ho betima ye na ye nyina so so ye tumi aboaje ewura ye nkwa na asem pa me de mo nyumire ni obi a waso ni feelings pa so ti wi ase no se me de me ni feelings e du anajo a wo ba na da ho so me nim de se me ye mada e na me tu nko mo uhia agombia topa ye ni bia agombia capsules e ye kama papa papa papa papa papa wo bo na man si ade nti wo de age na ho sraban e na wo ba ida ho no hwedi na ade ache wo wa anya ne hwe no so se ade ache wo nya hwe na wo nim sensa ko ne nsa ba wo wa anya ne hwe ade ache na so okoko fa aduani si jaso e ne wa be ku jare so ni mu a etu hia gombia bema obi obema ya peja obema ya se belu fuka fuka fuka ah enye bema no no bema ne de agase se apema pisi nti bomodna se ubetumi enya agombia capsules ebebo papa papa papa papa pa afa se oba osu sisi oya ubu nsa na wo problems wo mu oni feelings ya osu hia gombia capsules oru na wo tone do wi a ikuransa no ase ah oma ma fili na do na papa papa papa papa pa babi eto mo bi anya na ho so to bi na anya wo afa ko na kwa ju sika e ye 0244 945 0244 945 and 0244 45 0277 45 4288 0277 45 4288 afa mo ube pie no supre ho nyina no atotum no aba adwuma oba kwa no mu nyina wuse fa ka afa utontone ama nyumre so so a ntontom ho nka bo abebre ho so kwa no si una ho beboa mo otima ya adwuma no akepa eno anese mo amope bi atuaton be fre 0246 864798 0246 864798 and 0501 454462 afu ye eye na so so wa hunu ne ye so so na anwenwe wo so me kamere bi a me kodo afuo pa na ye nwere nko a na nwere so so o si na sanhye a na asase no ana afuo na sensene ye so pam na me a me pam wi na me ntimi fa me nsamu nche nipa emu nyina bobo ntokunto kura papo na eno na sese die bona guru ese a makua na ye fo papa papa papa papa o se kela be wula show ane enu ode abane kenkon ene captain na nimi enu kabo mu a jai obekwa na bibia wo se foto ene e kila ne benya wu ampa ene wane se obefre 0246 519012 na ukua wi a wo ye nti wo yam hyehye wo no afa de o haw ne ayam hyehye beba wi ye ukuta ye smartphone na se kom de wo a na wo kwadwo fo pa pa pa pa pa pa ese o download casino app no eye betano casino no na otwe bia sika bet my say 2150 Ghana cedis times 4 years say one nam 8000 call 9000 plus eti unya mfie do otwe mum dia yesre wada onka ho bi na STC ni GH Express won mo kabom media wo di na bo akwantu papa sese so bia tu kwai na kwaje nsie nkofa ka STC a na ohun sampa wani bia eti so betu kwai a eye total filling station leba eti ho a eno so be fresh 0245 390818 and 0244 412016 obi tri pano edwan gaga wo jene ho anya misrewo a kope kujak chakotu please kujak procode Kojak Poko duno, eno ni papa. Sima miye nse chili pepepe na adrose from na huwato u. Ena wase ya pronti yedin komwanti mi nibia, eno siye Kojak Chako Toothpaste. Wase srefe wase. Ena Kojak regular fluoride toothpaste nsuso, bema asya edna ye nam. Kojak P, Kojak F sensitive toothpaste. Ebusuya, eno ni papa no. So wase fimfim wopa, wode mafwash nesu huwa numuwa wewe yukura. Enye na ewo keshi dangling and crying. Ena fe central market bodi hosu nye na. And also be friends 0244-559-597 and 0244-481-341. Now, we are going to get to Kojak Niyama. Yeah, pa. Kojak Niyama. Yeah, pa. Okay. Meba sisi ya, Chweme. Meba.
8: Bema wo junso ni mo pai ebikam eyawo ani moja edi akira ana wote mpampan ewo junso na chi ensansa gu bema no ho edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo bema no wote mpampan bone ewo nsuo bi fifiri mo ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinam.
9: Do you think the plane can't fly higher? Make we bet. Do you think that sweetness can't be multiplied? Make we bet. Do you think that one bottle can't keep the fun spinning? Make we bet. Register today, get a welcome bonus up to 2,000 Ghana cedis and play over 3,500 casino, crash and slot games. Make we bet. Bet Tano. Bet responsibly, not for persons under the age of 18. This advert has been approved by the Gaming Commission of Ghana.

0: e won se be ma bi hu en chenti na yire en peso ade ne ho be ma no e ma be de do mo o kamio mu kunu nu mu
1: ya ya se ma
0: da wo mu nte be ma ne ba ya
1: wa so so no
0: wa junso
1: o ene chaka na oko
0: wa se so no wa asado e ba ne sa o ba ne hu so de ma wa wo jine jine no
1: doctor you said na create me ma ne yare o
0: nanka
1: o titi me pao
0: ai o ha na o na se kra twetwe
1: se anko gu ba bi se gugu
0: o ba hu nsane no me se bra o me nemu ka sa tenten we bre ma de na m kromi na e no ka
1: ho
0: nti be ma de o ma ho che kakra ma o ba na o ne de beta
1: sa wa no ne hu twi
0: ah wo da ha na bra ko fi na o ye sha sa wo nko kwa so ana ba sa wo hu ncha pom frɛ wo dia
1: no
0: be ye
1: ene no kra na wo dwene dwene ne sa no a oda no de ne ni ahweda na ne bu afu
0: ne bu afu
1: wo de twi twosa na de achi
0: na de achi
1: eti obi kra na kitikiti kiti na bufu aba
0: sa enti mi wo dominion mana edi mema sem
1: papa dance ene de soso
0: edi mema sem mo mo ah dominion man pebi frɛ me na pebi me na ma na me ditu dwa no
1: na
0: sɛ wo ba nhyira FM ha wo ba hu we mu me ma obi na akwatase
1: ya yes yes wo dem ba me hu yen
0: ai ba nhyira FM ha sɛ wo de opɛ dominion man bi the prof de aba sɛ yen test
1: yen test here no ya
0: eni dwa so wo pɛ dwa so ba bi
1: na wo betɛ sɛ wiya ba pɛ dwa kugu
0: me sɛ ah ah na wo ba wo ka sɛ prof wo ba frɛ me aka kyɛ me sɛ me nyɛ ba akoma akɔta ne
1: mo
0: yɛ ba akoma akɔ 15 brɛ ho na abɛka
1: so o de wɛ ne ho
0: ah the telephone number is
1: 055 44 77 77 959 959 055 44 77 77 959 959 Okay. Yen kwa nsam so.
0: Yeah. Ya tena se nyumwe dia na ye nipa nkoso.
1: Sa.
0: Nipa mpuntuo. Nipa yeye nti na ya tena se. Ebi ya meka se ya se bosom ana ma ai.
1: Nipa ne ma bosom sa.
0: Ebi ya se ya wo papa. Aya agro bosom nsie mu ne ye wo no.
1: Etwam ye nu tu.
0: Omo mu ko bo empire se nyankopon e mo mo abrabo ansesa nyankopon enda nyoma di e ma wo mo no ansesa nti obi brem se nyankopon ne ho ana se Jesus ne ho di ntina me empire enye du
1: di me kan mi hunu ye
0: maka akiro se enye nyame na besesa wa abrabo papa me de me ka na utie mu wo ye a wadwene na wo fom
1: na se kom do ne mo bag si ho a this what the see just
0: well ah and now be chiari
1: and now to be could jina dwane no fansa and tomo no so mompa ye na wo me
0: mo na be ba kromo abata wo ba na obi dikan jina ho
1: sir
0: and just see we ni panance ya
1: be hwa
0: adibia e process en koso e process di e process ni pa bebre ne sa andwene we no mu tuo mu tiri me nyame be ya ma me me bisa de nyame be ye bibie nyame be nyame be nyame be na ni ti ye na ni nua de excavator any machines abe yam ni ni omo omo kwaye ni mu nua nyina isika
1: okọ na zo ti ho
0: na zo ti ho ah me si
1: na se ho no wadwena nya dwuma
0: wadwena nya dwuma de bia me catch us omo omo town atam so omo to si nyankopon na ebe sesa omo abrabọ no enye hwio omo adwene na sizi enye dwuma
1: chimatoaba
0: ho chip on ti ye ye kase abode on